0: aking mga Canadians ng maagang winter, ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito ay isang paalaala?
1: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
0: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para renting inyong Toyota for the road ahead.
2: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radyo Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
3: Mas mahigpit na sa krimen ng Canada para mas ligtas ka sa labas. Mas stricto sa piyansa, pagpaulit-ulit ang pagkakasala para mas ligtas ka sa bahay. Mas mahigpit na seguridad laban sa pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad. Mas mahigpit sa panluloko at cybercrime para ligtas ang iyong pera. Mas mahigpit na kami sa krimen para gawing mas ligtas ang Canada. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
0: Sa susunod na kabarata ng IC Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito ay isang paalaala?
1: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
0: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para renting inyong Toyota for the road ahead.
4: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

Ang Albertans ay nagsasama-sama sa mga sandaling mahalaga at napakahalaga ang nalalapit na referendum. Mabibigyan ang Albertans ng higit na kontrol

0: ating lalawigan, pagkakaroon ng Alberta at di ng Ottawa na magtatalaga ng ating mga hukom, pagkamit na higit pang kontrol sa enerhiya, imigrasyon at mga serbisyong panlipunan. Sa October 19, maindigan para sa matatag at soberanong Alberta sa loob ng United Canada. Bisitahin albertareferendum2026.ca, paid for by the Government of Alberta.
1: Sa susunod na kabarata ng IC Road Drivers, mukhang makakatikim ang mga Canadians ng maagang winter. Ito ba'y magiging sagabal? Matitigil ba ang kanilang journey? O posible kayang ito ay isang paalaala?
2: That it's time to beat the rush and schedule an expert service appointment at your local Toyota dealer.
1: Swap na ng tires, magpa-oil check, and store your summer tires until warm days na ulit. Book an appointment today para readying inyong Toyota for the road ahead.
3: Mas mahigpit na ang Canada sa batas sa pagpiansa at pagsentensya. Pinabago ang sistema laban sa paulit-ulit na karahasan sa lansangan. Para mas ligtas ka sa bahay, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.
4: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
5: This is Fairchild Radio Canada, broadcasting in Vancouver, Calgary, and Toronto.